0: We are the only FM station in the middle belt of Nigeria with a non-stop diet of the latest news, in-depth analysis, informative talk shows, exciting sports programs, and the best music variety you can find anywhere. So don't touch the dial. Brothers FM 90.5 Markadi. One brotherhood, one humanity. You are in tune with the station that is sunny side up all the time. The station with more variety of music than any other. Rocking the airwaves. To bring a little bit of magic into your life. We are Brothers FM 90.5. The station of the moment.
1: Ìdọ̀rùn máa sẹ̀, ìdíàánú ó yá máa sẹ̀, tí ojúmọ́ bá ti mọ́ ní ìrì máa sẹ̀, ojúmọ́ ò ní mọ́ kiri ó máa sẹ̀, àṣẹ olúwa ni, gbogbo èèyàn sán bí, àkókò ìrì òwúrọ̀ dé, ẹ wá gba ìyanu látẹnu bàbá wa nínú olúwa, apọ́sù Dr. SMO Mustapha JP, bàbá ṣe bí ọba, olùdásílẹ̀ ìjọ Ọlọ́run, Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, ti National Camp wọ́n wà ní, ṣe bí ọba International Power Line Camp, kilometer 54, Lagos Ibadan Expressway, lúfù wà pẹ́ ìpín.
2: A set tenu mi jade bayi. Kutukutu ojo isemi. Bibeli wipe ni kutukutu owuro. Awon Maria. Won lo si boji. Won wa Jesu lo. Leye igba tan ri pe Jesu ti ku. Papa sibe. Won papa wa lo. Ni kutukutu. Ni ojo isemi. Lai mo pe o ti jinde. E wa gbo mi sa. A set tin be ni owuro. Ojo isemi bayi mo papo mo majemu ta fi pe mi gbogbo eni ba gbo mi gbogbo bi to ba wa ni gbogbo abaye emi so tele ni bi ti ara tin ni o loruko Jesu isemi waye re
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: lati oni lo ara oni ni omo
3: amen
2: ara oni ni omo re
3: amen
2: ara oni ni yawo re
3: amen
2: ara oni ni oko re
3: amen
2: mo pe anu lati orun wa loruko Jesus anu dide fun o
3: amen
2: oro re dayo
3: amen
2: nibi ta ti gbagbe re loni olorun ranti re
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: o ya lo se bi oba
3: amen
2: ben yori
3: amen
2: oro re dayo
3: amen
2: Jesus oluwa wa
3: amen
2: mo ki gbogbo eyan omo olorun jake jado agbaye oni lojo osinmi ogo ni folo loke orun olorun ojo isemi en to de gbogbo agbara o na ni ope ye fun ma fe ko kan gboju e soke ko kan so pe oluwa o ma se o oluwa o ma se o koju si egun kene egun keji egun keta egun kere ma ni olorun ran si waju to para seyin so pe oluwa o se o mo ji ara mi ji ese mi lere mo gbe owo mi o se gbe mo gbe ese mi o se gbe mo lanu mi o soro egbe owo meji soke egbe soke e so pe oluwa o se o kan yin logo yin logo yin logo yin logo ha oro tenu mi jade leyin ope wari iyanu
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: wari iyanu
3: amen
2: wari iyanu
3: amen
2: wari iyanu
3: amen
2: wari iyanu
3: amen
2: wari iyanu
3: amen
2: wari iyanu
3: amen
2: nbi aye ti gbagbe re loruko Jesu ti Nazareti won ma ranti re
3: amen
2: won ma ranti re
3: amen
2: won ma ranti re
3: amen
2: won ma ranti re
3: amen
2: won ma ranti re
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: gbo mi dada olorun mo ranti awon eyan awon kan be ti aye ti gbagbe o je mo pe omo ga ma gbagbe eyan omo te eyan bi a ma gbagbe a lo fe se nkan bayi fo bi un a de gbagbe ke se 40 e o gbagbe ni awon obi a ma gbagbe interface fun mo ngba mi ko tu wa ku ore re ka to so ga re ka to so olore re aye mo ngbagbe eyan mo gbadua gbogbo bi ti e to re wa ti aye ti gbagbe e loni oluwa ranti re pada
3: amen
2: ranti re pada
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: boy wo Genesis yen ni chapter 8 ni verse 1 olorun si ranti Noah ati ohun alaye gbogbo ti nbenu oko e gbo mi sa tolo o ba ranti e boya omi yen ni ba pa won ro patapata but olorun ranti pe ah no a mo nbenu omi en kan gbo mi sa nibi ti aye gbagbe re si lode oluwa ranti re
3: amen
2: ha mo lo luwa arati re
3: ami
2: so po luwa mi
3: oluwa mi
2: arati mi
3: arati mi
2: ah taye ba gbagbe mi
3: taye ba gbagbe mi
2: olorun
3: olorun
2: eh gboro gbagbe mi
3: eh gboro gbagbe mi
2: eyin le da mi
3: eyin le da mi
2: oluwa arati mi
3: oluwa arati mi
2: in the name of Jesus
3: amen
2: wa wa ji para bayi so po oluwa
3: oluwa
2: eran ti awon omo mi
3: eran ti awon omo mi
2: nibi kibi ta ba lo
3: nibi kibi ta ba lo
2: eje ba yin pade
3: eje ba yin pade
2: eje ba nu pade
3: eje ba nu pade
2: oluwa
3: oluwa
2: eran ti idile mi
3: eran ti idile mi
2: nibi kibi ti eni kokan ba wa
3: nibi kibi ti eni kokan ba wa
2: oluwa eran ti won
3: oluwa eran ti won
2: in the name of Jesus
3: amen
2: o je mo pe opolopo obirin n be le oko won ti bimo ki lo fa orun o ti iran ti eni won kigbe won gbo but won ti iran ti eni oko obirin kan je rakeli ninu owo mimo rakeli je iyawo jacobu rakeli je arewa rakeli je eni ti oko oko re fe gan but o wole oko ko bimo egbon re tin je lea won lo wa bimo bibeli so pe lea buru ewa bibeli fi die mule pe lea o buru ewa ko lewa rara ama buru re rakeli o lewa but o yagan bibeli wi pe ninu wo genesis yen eja ka wo chapter 30 ni verse 22 olorun ti ranti rakeli olorun ti gbo ti re o si sinu inu eni kan gbo mi sa ti awon orun ba gbagbe re loni aranti re
3: amen
2: gbogbo eyin obirin te n woju oluwa fomo ibikibi te ba wa egbe owo tun yin le inu yin bayi egbe owo tun egbe si ikun yin be ni gbogbo e te ba n gbo mi te ba on social media e ba mi share e fun awon ti n woju oluwa fun omo tori pe ase tenu mi jade ni mo duro bi ko ati iriju oledumare mo duro mi o da duro mo n soro mi o de da soro bo ba le sami loni oluwa ranti re
3: amen
2: oh my god oluwa ranti re
3: amen
2: oluwa ranti re
3: amen
2: o ya lo loyun
3: amen
2: o ya lo loyun
3: amen
2: o ra lo loyun
3: amen
2: o ya lo loyun
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: nebi aye ti gbagbe re loruko Jesus ranti re
3: amen
2: gbe owo esinu gbe owo esinu obere kan je ana ni for Samuel ni chapter 1 ni bode verse 19 o ti lo silo o ti gbadura e ma gbo ti verse 19 wi oni won si dide ni kutukutu owuro won wole lati sin oluwa won pada wa si ile won ni rama elikala ti ma ya re oluwa si ranti re kai eni kan gbo mi sa bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro oluwa ranti re
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: because o ti pade eni ororo ni waju pepe ni silo o de ti sure fun egbo mi sa se ri ta ba pe ni isin won fi sere bibeli wi pe ranti ojo isin mi lati ya si mimo ranti ojo isin mi lati ya si mimo awon ojo isin mi bayi eyan gboro fi sere ojo nla ni ojo agbara ni ojo iyanu ni te ba wo bibeli daada wa ri pe opolopo se ami ati yanu ti Jesus se opolopo re bo si ojo isinmi ojo se ami ati yanu ni wa gbo mi sa ti ayajo oni la ma pe ni anointing service eyan gboro miss awon program bayi anointing service a fi ororo yan gbogbo eniyan o gboro je ki ori re ko wa tesi lati gba ororo fun abo fun osu tutu yi tori pe osu majemu ni awon okokun ma nda yan wo opolopo ileri ni won ma nye ni waju eyan but ta ba fi oro se didi re won ni le ni pa lori e ena wo si mi mo soro bi woli to ba le fo soke same mo pa lase agbara ti okokun kan ko fini ni pa lori eri re loruko Jesu o ya gbagbara
3: amen
2: o ya gbagbara
3: amen
2: o ya gbagbara
3: amen

0: seed of Christ Glowing Church, land of reality. Lunkede.
1: Eh, mo talika e mo lowo gbogbo ale nda lohun ta talika na ba pe e nda wa lohun. Ah, Olorun a da yin lohun ayo baba. Ateyin ataya atoma ati gbogbo idile yin Olorun a da yin lohun ayo. Olorun a da ise ranse yin lohun ayo. Emi ni mo se message si yin pe 1 2 3 June. Pe ojo ta pari e gangan ni mo de sun la lemu la la n ba ri kan ji phone mi ti mo fi n se alati lo ese kese le o sise mi ru kokun mo awon mo mi o fun mi lowo ko se ni kankan to fun le mo a se message yen si yin baba e de gbadura fun mi se ri adura bi mo se ri bayi ti mo ri message mo sare se ami ami ami baba ko pe seju mewa baba mo kan gbo pa won ni alati kan wole ni tori mo ti n ju pe aburo mi koko aya mi lo ti ma mu lo si fun ape pe ko so lo mi mo ni lati pe omo yen pada pe ko ma wori pe ko je ka pade lohun pe ma tun sanwo moto ti e se ni mo de ri lati mo to rowo lo si fun ape mo tun gbogbo to n pe ni fun ape mo ro mo n dide mo n dide ah baba asiri yin a ma bu asiri yin o ma ni tu baba e ma ko wa pe asiri yin o ma sa esu fe satani fe fi mi sese leleya mo tun ro wo ko lobo mo tun dawo ni fun ape gbogbo to n pe fun awon omo wa ni mo lo n da
2: o ya na phone te siwaju phone e da na siwaju bayi na siwaju gbo mi sa ta ba gba loju orun lowo e ti o je ki wo ori alati mo loruko Jesus o ya gba pada
3: ami
2: lasan ko mo so fun e e mo ma so pe ala lasan ala ese lasan won ma fi gba kan lowo eyan ni phone da fi gba lat o se ma je pe yen lo ma so loju ala sikiesi won la won de ri owo gba mo awon mo send owo mo gbogbo e wa di until igba ton fi owo si account woli leyin na olon da pada awon na se kini o won bere se n gba lati en tin wo wo to fi lo lu fa pe tele o tun sanwo elomi na wo e se waju mo pase loruko oluwa gbogbo e to re ti aye ti jigba o ya gba pada
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: eyan ma n gbegbe se ni loni yi iwo na make sure pe iwo na san ore majemu be ni san ore majemu te oni ni ojo karun to ba sanri ti a san lede ko bo lohun soro pe oluwa kini o je ki mi na ma ra lati kini o je ki ma ruwo gidigba mo pase gbogbo eniri mi gbo asetenu mi jade in ti aye ti ko lo latoju ala to de affect aye e loruko oluwa o ya gba pada
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: e wo je doke lohun
4: Daddy e karo sa o emi lo ti leri o uruko mi ni oluwa seun adagbo omo ijori afefe lemi na o daddy a e se o ifamoriyan yin ko ni gbe o e ni fomo sise ranse ni faya sise ranse o ise tolorun ti pari lo mo ma wa sodo yin loruko jesu